mokili makambo ye moko mozaka benga mobali akomi sukosono bana matoi alingi nini nasala zuwa kwasekanga te nana confiance na mobali

0: kumbawe
1: amatonda na mama kongoni
0: kumbawe kumbawe kumbawe
1: na manya paramo mungamja
0: kumbawe kumbawe kumbawe
1: mungo nengajonya mina loje.

0: ni pakin le wi sana ti ko som la yura yeli aga na ta no ko be pakin de bana sena
1: bogo fe